kadai kadai lakhe lafz be un sukoon natha dei sagan jeko dil je kai khulus pyar mohabbat gal sa mili vindo.